0: ala amne ngabo ala amne ala amne male makola ipase Rosalie le ngonde ne kasu rug rug an commission bu unu pada doje tache him him him him nole igere alwa
1: rona
0: Rosalie igere alwa mara ala lasse si Rosalie de kisumba kosman kaja kai Rosalie de kisumba njirine kai ili usa Rosalie de mama che dene alabam wala de do kariba amalba
1: ba ni wa se tar ba ba fani
0: ni le makunda ino mo pa ta kaiwa
1: Rosalie ba ta dene dene se dingam dingam e ba ta se e ba ta
0: mama che lo ndo kara dene ta dingam wa
1: merde
0: obe
1: ne
0: ki se o pa pit gisne ara os konta ine
1: baba
0: ndo kara iya obe le ba ngonja o ta dene unda tar no ngondwa au tabu ban pasi ma pakai ubu tu o tar tamda iya ne ngada iya iya tar kumu iya ne ngada iya funda man pudu ne ndoli asel au ila biyan ci bunji go mari jid karibe ya na bu ne baji de ba kosman kai aida akis nan tar ne ma mulai ba o tu ta ma jil ba pasi di
1: ba Rosalie ga wene le bele pasteur na kurmu na to rubel pasteur
0: wa bolo pasteur le de ta ala na dengi dene jegi daw dene no jije de dum jije jaconese jele dengi le daw tabi ale daw bolo pasteur le
1: pasteur le ma dene le gudo amule mario baba dum to ngon ngon waji dum ngon da to waji
0: obe
1: ah bele ancien kajimia nu kor muru nu de se sufra ko boyne le no bu kunja je neje bene nawu kene no ba digam de etas gi mboron fa ndole nsue bere na wa kindugo dongane di ya odu kubla winga nusa ne di lamban dan ten kore ba i ye ka no ka isi den dugo wa
0: kidi ba kwa ndugo
1: a kidi ba na kwa ki gram na kiskene
0: hai
1: ah
0: hai
1: ki gina kiskene godo ki gina kiskene nda godo u ne ni si u mami si ah
0: dabidi David
1: baba mgal
0: mana mulai mai o neje tuge danne unta kula deje ku majil no ala ju ba bune ba ala ornu are di inga mata o tukum tabse sinya bole bo bune de da din ne ndila la ba ore ba dise kula deje krina kyan a kyan da a change hale
1: ne ba
0: igi bura ka a ko tuku din gon de ne ku kame arinya iga o tab ga ne le ma de de ba orbu sa karaje sa juji sa minje pa che daga ba nya itle kele ma tu ne ku mai ba ne lo
1: baba mam gere bien ba mule ne lo ne ku na se passer ba ne ku na se ancien i ma mule ne le i le ka su le ku la ko ndugo
0: male ne ku mum oji ba da hali ma da na bole bo i ba ta de ne kam da e ba kunda kinga domdu bi na bo mai ma ko de ne ga last mama cheba igilla o da da ga no ye mama mu ne ga a last ma bere no
1: Rosalie last is
0: a last
1: maji
0: o do o tam
1: di no maji
0: au ila bi kunu to da do nji bonji to ma da ta mi be di to
1: kanuli maji isi lo le ye to ma ko ma ka uraka lo mi
0: igi no ba di diwa
1: Arsène, hey, Arsène.
2: David. Hira ba yula doy nangba inji tariya ba une biwa.
1: Ta kanji ta yine wa.
2: Di ba dane biwa, mama gu doy di ba ne lo. Nga ula doy nan ya intia ya gnele. Di ba dane wa boy.
1: Ne tuji.
2: Di ba tuji ne bi. Gun bo gu bo ne jawne ane tuji bi.
1: Ne tuji me be di le sin le gi me na be ne tuji. Rosalie ba. Ne ban ne ta ba wa le.
2: Rona. Non, non, non, non,
1: non, non, non, non, non, non, non, non,
2: Rosalie. Non, non, Rosalie non, non, Rosalie non, non,
1: non, non, non,
2: Rosalie non, non, non, non, non, non, non, non, non, pasteur non,
1: non, non, non, non, non,
2: Rosalie non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Katimia.
1: Katimia.
2: Ba, Nevan je tababa le maba Rosalie ba tel tababa le i.
1: Mira gamre da.
2: David dit to Rosalie gida ngwa patala.
1: Amule yo. Mira gamre da. This boy this do satana.
2: Wa. David kemi yo ri ida asa

yowasawaten gettum bi watan gumina kiri jamdi sappo be minti joyi jottudo Sud Radio ban ko wa ndaku baruji kawtal parti ji di siyasa dum andoradum alliance 43/5 republique kambe be be ngadi ha biro mabbe kenya be ngadi ni hande hawritirde ha biro mabbe kenya e nyalde de dum nyalde ni hande hoccanani anniya be ngidi kambe be be chappo kala ben don huwobe dede ni hande no be ballitira lawol kude kuwete ha kolara ni hande bindol tatabon gol himbe gontiniri jonta do bindol darangol matore be lesdi no poti en non be no be gontiniri ha gendam mabbe en non kude man de dum kude ni hande ko mara ha jamaaje kam be ngidi ni hande be ngurto be ngajo be pamtina himbe na fuda bindol tatabon gol be gontiniri jonta do e ben don ni hande wajo tobe man be don mari alkawal do mabbe be ngancha kala hababe de be bindata kam fu be ngajo be ni hande dede be keba be pama na fuda bindol majum dede ngeta lumbay evaris kanko on latitude jumanjo kawriti le parti ji siyasa kawduli man o wiata kude de dum kude ni hande ko tanade anniya ngam be ballita lawol bindol majum e be ngidini hande be ngajo militant en mabbe worbe be rewbe be fu mabbe be ngurto be ngancha be pamtinani hande ummatore na fuda bindongol bindongol hol honda gomnati hoccani anniya bindol tatabol darangol ni hande lisafi be lesdi e dede no be gontiniri ha wakere ngendam mabbe coordinateur jomo kautal parti ji siyasa dum be mbiyata alliance republicaine kanko woni François Ndiekombe kanko bo wadi tobe ne jadi den kenya fajira ha sare ma ko wonde ha der arrondissement jidi daba be non jammena e tobe ne jadi den man tobe ni hande larande bindol gon gomnati hoccani andiya winda tabi be lesdi no foti en non ni hande de be ngenda mabbe e nyibaloji mabbe François Ndiekombe odon jamani hande be lesdi no poti komo yo kam fu habdani hande windo bindol gollo e wonon jama ben don wakilanaabe ardani be kude bindol man kambe bo be koocani hande anniyaji dedei be kebano be kata kala ko larani dum sadirmaaji yidete ha bindol man kam fu be ciottina dum gam be kebani hande bindol gol himbe kebana sarako ha magol jamdi sappo be minti juweli jottodo Sud Radio délégué général mo gomnati heedi province Mayochari kanko on lati président joni hande ardani do comité provincial jeyi bindol tatabon man je lesdi Mayochari kanko bo wadi jahangal o yini hande o do wancha ngam ha o lara yarde kude man no kurata e wadani hande lisafi dede to kude man de do njaha e jahangal makongal o yehi ni hande ha département Lac Iro Hatun Abdourahmane Ahmad Borgo o wadi gidal be préfet jardin do département man e non ni hande be ben don wakilanaabe bindol ha département Lac Iro odon jamaabe be ngadana mo ni hande lisafi dede no bindol man wontiniri ha babal man ha der département no foti dede ko professeur préfet jo mo Lac Iro be tedo Mohamed Waziri odo famtina gouverneur o wiata daga be mabbiti bindol gol hande ko watta himbe temedde nayo e chapande nayo en jeta dum kambe ben windobe be fuma be be ngerama ha babe de be bindata der canton ji sappo e jeego gondi der sous-préfecture jenay e département Lac Iro man mari e daga den be fuma be be puddi kude mabbe be do kuwa kude man jangal ardorangal coordinateur naibi jo coordinateur ha wakere ni hande kularani bindol tatabol man je département Baral Gazal be tedo Issa Sale Youssouf kanko bo o yeyi ha gure didi gure wetengo fizigi e non be meleya jangal man jangal ni hande tokkingal do lawol ahinirgal e figo lisafi ni hande dede no hutinirte ha kude bindol gol be bindata jonta do senatrice Kaltuma Ibrahim Abdelkarim kanko bo o yeyi o do fabbinir province wadi fira ha ton daga rasawere do o yeyi ni hande ha canton be tenga Oulad Juma en non be kude en haton o yehini hande o do wajo ummatore on be hababal man be fuma be ni hande be jummo be ndaro be bindo e be ballita boni hande ben don wildo be ha babal majum ngam be kebani hande kugal man no gal hura do lawol jamdi sappo be minti joene jottodo ha Sud Radio habaro ragareol jamiyato kinga do lawol ni hande ko sembidin takan ton tura hunda
hande département Mayo Bonney kambe bo be ngadi hawritirde sembinde hawritirde ni hande de ardingo artantobe hawri association majum e be ngidi boni hande be cianjade leno association man hutinirta hawritirde man de wada ma hado ha jammena do e association ngal association ni hande tigga ngada ga hitande ujeni didi eno gas e go'o ngado mari haaje wallitigo e dedeni hande ko sembidinta canton Touraman ha bakeje fere bake ha wakere kulara ni barka wakere kulara ni jangirle sani bi adama e ko nandi be dum Abdurrahman Mohammed Kalbasu kany onni hande lati president d'honneur e ona hawritirde man wakati el man o donni hande wajo ben don yaldirbe ha babal majum o wi atabe be kabdano be bawi kam fu be tabitina gendal borngal hakkunde leddi hakkunde pattule hakkunde ni hande mawbe be famarbe ngam dume balango tamku wala kugal huwata ha ko sembidinta kanto majum nyamdi sappo e minti sappo dum ko wari jidi amuri ha do kaden ko wari jidi nyalamare hande ko wari jidi dum min sai bi ha sidibe ndubalem talim gayus ngadan yondi min ngadan non bube wallinde kudda wakere technique metido agidiri gober to alla munya wakere ko wari jikam sey jango jamdi sappo kalkala sudu radio amma min bemon entami jabbinir go haraga wakati fodde ko den Namin do ci don be golenya maka cabin technique.

0: ni ramatulay ni doji madil nan mini malay ni jagne ramatulay may bo kere go ayang jom puto wore mayda mato werbe ni yami mato ko
1: ayawana
0: orbi mudfaga may bingni kaw.

amotano tigane agidi amoka warana una lumun moka warana da signa de proxir ma mon idil moderna de bang de bang sulay no adai awese motala no sumotala no wi jurna gay golay adai geeg bi yang bi ka wa bayda mono amani men jone jarda ni garba ga se jarmu putko da dogay ne na wala bok mono wir jure ya tiglir ya no na ko no jar ko riwra afoy sira foy gizulay no do jun sulay no a gel ma garay won baywa mono hay bo yeno fanga bay da ja mo bon ma de puy wi lay blamno to kaja mo wele duwa ka di dubi ko yugo kara ka bay da milenga mo polay blamno to kaja mo paf aba men jone jar ni kalgo mo buro sa jone.

0: ya waso ko pele mi to zauna pomand ma dine passe chebe elise ako ka fakrama dine deshin so ko pele mi lobu fawbe ma dine layibe ni salbe emmanuel ako fakrama dine yanlita mi to lobu fawbe technicien naga ka ka pele ma kato bi si so ko bi la fakrama kawo ma dine jombe martin fakrama dine mandelia yo te zan ka fakrama dine bolan mi lobu fawbe mi to zaulu bta te kinaza bole en maye kabo te zante john fine me foza yama wa yo ba woyi woyi ko da to fani zakita en pour mgoy to me fo anayon technicien mo ba yoro ya wa sa ko pele me for gwan me to fo bo ma dino vay joy yerma Vejoa yerma kida mito kan la yebo ka mo lema na fasa mo so jin ki zanki mai ara maka mo kalere ya ba so ko pli mabbi mi leno mi ga ki zanki nota ko ne dan na la la yebo vejoa yerma kida mo si so mo le technicien pa yo
1: Oh, my God.

kiki debeni ki masan nung kafe kan kaske labar fi nagat magat gan na kain labar magat gan dan jo na hawa kain burma kam heta kain purta kam heta kain ki fok maramali politik marake pa kain suit tunum salam gan la banata ta dok fi kam hitida kain gule limane kalhem ya kala jumla singam republik na kain sila kain de fitu da kain me lima chuli solo kain se fitu zem doktor na hawa kain gu fitu na de burata kain se min gari chuksu ene sumna sumsa ko le fokh no fisina khan ude ni semana esku la ko la onifi ngana fi sumna la bu fisina ma sam hitina fi na gade faina khan ma qale na gade chat ko bidan jani awa khan gude lakhna de gada khan kiran distan la min gain sumsa la khan ni si yo si yo la khan ni sima chugus ko de ko semne vision gani si disin wala khan gade fi ngana fi sumna la ngana fi sina ma sam hitina fina gada faina khayen suma nisin doni khayen nisi lopma fuli gisi gani machugusko e fun siyasi ya dimi sumna khay lopma khay ngana fi sumga yano ngada fa ngolo kudea kudi burma ka fokna kutala khay sangunan fina katinala sumwala si ngana ta sumun gana ta migani khayen khay kalla fi wulta gulo di filin gani nisi doni ma kudea khayen sa gomni fina katna awa ira fi sani yuma la geta lumbay Everest nam gain ma jokte de goy fi foknam na khaynam dala wa khay nane fi suma wuldan gain na ma gut ngolo ko dala lilak bi sita gadan simin gain ful hatta mi sum sahelin fi zina le bosachi bi zugu sina a gain sargeo ni ma kalsen lodi chugus ko de a khay sum sar ka gain ka fi bi tusia gain hezel gain kete ke dam men ana gono lin gain gain mai nadi nganam gain ma gut ngolo ko dala rot faahi da ta fayta gan lamali rot nang san umdi ma fayt kon nang fat pedik pa nang umdi ne a som chugus ko a chuk vi som nizi go gan a som humani sa kep ko mera tuang di kan nang ngaya ra jar gurun fina kata sina fango ngaya ni gut ngolo bu nage awa hen dan gan ni kan mi koordinatera kan mi fokma a gudi a kan gu fituna tina ke la bu kan mi fokma ra su kan sabuma la François Djikombe nam kama ta het klane isa jokle bargo he isa tala mo kay fudong wala mo kay farma kargane fi jamen tani kay nam kagla indisa jokle bargo he ne ke ngane fi sumne lo bisi ma qali a he nagd be chat tan kay nam François Djikombe nam job ko min sumon non qafi am dar sa kep ko mai radi kay a kige ko fulto an ngango yoni angi glane ngai gulo jara gurone fina kata sina vango na katwala sina vango kam gena ngene ma gut ngolo na bu na ke kam jopa kha ni si sa lop na vuli ke sina la len su ma ze hat ko yo ma ji fun sin ko mala en ko fo une kale bo chama linga le le tam ni ngene ma ko ti ke su ma ji fun sin vi ko a su sa la chesa ti se ke la oni vi ngana le bu ti se ke la oni vi a Aisen kafkafkan dita gua dalam muka kafkan si malih pun sin girl bu nak. Awen dan gaya ni ke dalam muka sam defi kumni fi nak mak kais galu fi mai syari na kain nam gaya memang walau macam culu fokun fi ngane fi sumna hidasin mak kais galu fi mai syari na kain nam gubidan lain kalis kuyah kalis gaya ni dulu mak alina kain ngane fi sumna hidasin mak kais alina fi lak irona kait departemen. Awak kais sama jumal lah Abdurrahman Ahmad. Borgo kain nami kain mendelegan kain nam la kain fituda kain hidup prefema kain segala fi lak iron la kain nami kagala hinam le lau ke lau nvi sa kait len tu ketu tike ngan fi sumri sina titu kalbu kain ngat sumge sunam lau kagala hidup prefen kain nami prefen nami fi lak iron asam jumala mama tu waziri kain nam dalau wahaya caw tunil fi purdala kain sum chusu ngat sumna lebu ngat sina sun kain rain galis do solin halam gais umun kis fili chausi dok fili am glafandiri gansar chugusu helin sang asumuna gais manisin gani go ya ha mul ta kalnon gani wandong mul gani doyam kargia rain subrektur gani ta dalyang me kase helin falam gani gani sumun go titu ke krea bu nage awa hen dan gani kan ti ruwai da ruwai ken glukam gani mi koordinator ma mul ma na fi samuwal mul ma nafi ngana fi summa khain maqase gal fi bar el gasalla samujuma la isa sale yusuf ayna me turist kan li maqena ta jangana turist sara mo gam ke laun fi ngana fi summa nam tuda hayli de yala fi zigi hetta gan de mele khain ge gal fi ngana fi summa khain turist du lop na tlen ge tu eta mulukrat karati sisu
Awahen tan ka enti senaterista ka enti chada kaltuma Ibrahim Abdrahim ka enna o kais ka enga galfi wa de fira ka enna tulisi ka enna lo mota kaldi doni ka enna tulisi du lopne fi ngana fi sumna ka enna jebe na tula he molde ala ulat juma et ka enna ala kodei da kepta ka enna tulisi ka enna fulli ditko mi sumna ka ila unifi ngana fi sumga eno ida ngana fi zinga eni me mi famali udi ka ena asumni ma inga mga famala ka eme ita mali udi ma ka ena nisi fultus ya malfu nisi ngo mi sumna ka isa chugusa la nga sumna ngani nisi ma malzi hakat kuyo ala ka nisi choice ke tisi goni kakma sum jobsi kalam ga nisi ma ito usili na ardi tisi goe kalam bo nage awa hen tan ka eni afat la barafi nagat katigan tan non kaf ka eni ka eni me فوق ما تقولي سو كأن هو كتر أول دكولات في قرآن في تفرات يالهم دا كأن بور في قمدا كأن تورا كأن هي مول دا كأن هي عاد سوبر كتير ده مول كأن ما يبونه كأن دبرنا ما يبونه كأن نسي لا كأن في تو دعول دا كأي مدبر ولا كأن يسارا كلها هي فوق نام زون لا يا كأن نسي في تو زكاني كأن هي ميرامار كأن هي فرمال في فرمال تيجان في جامين ده نكال ما ولا أنا tukurana kain nisi foknam so nisi turumcham kaini cholam kain pusada birimacha dokmugam kepta kain foknam gara kain te uulda kula dalibu uulda kula di fi mulda tuvrada kain hum tuda min tuda kain kaf kain anisi fultus yani kutkula uulda fi mulda fi tura kain fama nisi laqalam na kutkula ten gaflin ngolo ki gali fi kurj dalibu gali fi sek kalibu gali fi lekwa lalibu gali fi doktora gali ngolo awa kain na may mangol maglo ni si musumblo fokta may nam kain may mangol maglo ko fok nung chile chile nang kain kain malimala prezang donor na kain may mula kain Abdurrahman na Muhammad Kalbasu kain nam hayli nam tande nam kalde nam gyo nam gide ang ulo kay lakna dagada kain nam vulgat may nisi sa mahaya lakna dagada ala kain muli berwele kain lak fok lak saraglo len kain nam dala fokun fizi zoni kain garam ko fok mala min ta hum tut liga jara jafna liga jara gaisina na gaisumsa grosa ngor go ni kain si wala hiosti o gaini suma grosa he multa turat liga gar min tut kana su hum tut na qasu qayam dal la lani gron fi multa turat kaini nirfane la kain ke gron fi sana gron fi chat na la akut kula wal dugula ta fi multa turat da kuta la toni ta bi kef ni kain fama gor na ta go suya bu na ke awa kayfa duwa wa kayla bara fi nagat maga digan tan na kayna job don me agri rigo ber kayna me khatu golom go ka gi chaw nu leti golon me famwa agri rigo ber

Kiki debe niki masanong kafe ka de devan turis kita me niki sa chat na sa kamurun na ka super sa ka sugale na he na libo sa ka skal bon ro hende devan tungo lo kita me laji dolon ka en me sa ngom na katna so jina ka en gal mo bon ro hide jaf tola mo de dan tala mo ka niki sa ga en nong kafe de devan turis kita me fura valam du ka en en jok de ga ramu fa buna ka fina lomona chop tazu sa galang di michel ka en si de mununa lawka ka niki ngolo asigi yigan kaf dige de defani tigia kige debe de benixa farmol fi jamena sa kes kal farshina sikila nuna ngamadi se de bonet dansu en se jafte ve ka ngi garga gadam gaston de jafte walam non kafi wa ka en se tamé obeji memena te sudahay ka en jokdi kari daniel ka niki ngolo saka tel gorongan gi de non kafi jafte ve Omar Dasu en ngi ngolo si Hassan Zaybana sidi Saidu Linamna na ka en ngi ngolo ka sigi ga ngi ki de be so masan kaf ali kam bete ka en ngi sa walia ka en ngi sa kaf sa li ni fi gum radon ve de de van tigia sa ka sa ali ku seri ka en doktor ka en ngi gum radon an ngi de de van tigia a ka en ngi dala nan ngi de ke mi jufen fi sia de ma ngi sa boy no kafi ka en yan jok de ke boy no fi ala jofsu wala ma kayene ci docteur Khumra Dione ngayene ci gassa jigan kaf de gigi debbe gigi de non kafi gro boy na kayene ge boy na kayene jorena sa walena sa kayskal mo gon ba kayene sa tura gigi de non kaf ngi sa kayskal kondolo ci de kiskan lobsu en yan markang de yan jok de ko ke inspecteur kayene Lazare lobsu gang de Samuel ka niki segen non ka sa rof dom pila mursina sa kumi sa makawi ka en kira non ka fuma sana ka enan kalon ka ruji ala barafi na katan jam go dom ga me telem go esme ma go dande en chosti gang ga me agi de rigo ber mom yam law ga me jim dang be ma jim roger ki ni mandele na la jok la bru ndifi gem na no chabru mol ko non fi lo vinda lon par balam ka ya lon fle pour ma ko fokma agi de rigo ber kan to lam go ya jok ga na des ko katam te davanta

Ya musay na marbana sumay suman hum bunwa mna halanka kina bun radio na hum ban gage de pna deu di deu na halanta ni jamena radio diffusion nationale chadina fatmay di dogo yamma der goron jakina dog fi yambi ni na mba jogodi huri magami kak metenti tengan jemere na fatti deu ndatan marga sawi na deu ay burlendi sumay suman ti suk jeran na halangan gage de pa netil je til je burumbi na karge bazar bu madukina dog bayamma karge kantong ki diziyaru hur departement makabiya na hlan gage depa hana gayma smay smur kantong ge tagal kantong berem kantong gunu kantong gaya centre kantong jaro kantong lew kantong domo han manga sawina dew smay sumi abu marban gage depa chol hana gayin kantong damdu kantong kakaraw kantong chire kantong daji kantong kolong kantong bagay kantong monogi kantong gogo han gage depa suma smoro zin jamene tanan manga sawina deudi listening ki ami hburmi ini na technicien ani agidi rigobert jim taro jema irimti rusu ndam lag burmi ina balam jean vagala zama chemaran an aga ngora jo magna kaka humba ni agani ay humi sokon jugu taw da dam bassa in dabla dabira vul sundu gana deu an dumu zan technicien am ki sokole kolena

Bangi songan ge dote ikujo gidi ndoho awoy radio diffusion national chadien do mamte de mbiri yasi ge tonom tala inka imbir urkol nike girko ji ambay lo nomol oy ke tokene al fons ike njero bay to girko ji ya sangar roje malande nendonod na tena naun kumkonga ikade nenan mbir kala yo adi mbir kala yengonde kete nga make ngonande e nandode nike nga ada ke isa jide bay Stefan bay undum bay law nang lay be Stefan bay undum bay law ni ba ni guto kambe kin jamana tla adi kundo kujo gidi soso e na juin koko man koko to kembar ko tubjo ku jokal na ke meh dot ber klayon to dan ji singe ri ko man ni ge ko ji nga ko dun gan kem de ge ke kem kan to chimberi ka ba rongar be ka gore si ke go nan ke republic centrafricaine ke cameroun to kin jamana tla ke lok rang ne ndangen kem ber klayon to te aleni Alen nge guto ningte I kendo marji adin toko bini ndo siri ena jie koto vay doba de ke etukrat nuba nuba ko te leta. Kade ke njil nge guto nuba nlokuma aji kem konveyante. Eke meshe alarabay majiko. Ngani yan nge ake kojiko bo ngani ya yangar. O gir kojia alatan asiyo. Girko jia chibe su ma ngangchi nganglaibe o girko jia ngar tolum ndoliam o girko jia kaninga ake girko jia kom ngendorm o girko jiku bo nganya bang dog e njamenatla malanen ndondot na te na naun kum kongai kade nenan bir klayo ya niada ke kondu ngondo iku ramaji hortensia ramaji hortensia ni baguto ndo samaji adi ndo so energy ko kinji kemeto kembe jamnat lainga tuji tabai go moiku an retetebe ber klayonto nanji singe de malang dembo mai mana dan maja bang dogo kama dubodene sis kaba katu sing Satayan, Muyum Toro, Ake Ike, Jilingala, Bekuru, Moisara, Kumura, Sar, Mundu, O Njamena, Tegu, Malang, Nanan, Bishitumber, Client, Alan Giguto, Ningti, Kendo, Mercredi, Ndo, Soso, Enanji, Kogun, Jikameto, Baito, Batuku, Tukurat, Loko, Ando, Tava, Do, Kamdo, Girit, Adi, Cartier, Tukura, ba ingor ke lycée collège maldumbada abbas ndang lay b rewugilo lycée collège no tayngelo yoni lay karikat njil ngegutonu ban lokumaj kem kombi

Ừ. Dưới cô chú cứ bộ ngay như à đi à chạm bay ôi à chỗ mía ôi cứ ê bên người mía mà làm thế nào cũng không có ngay cả nên biết là em còn được cái tình cảm đi nè lâu tay bay là lưu quả bay lâu tay bay là lưu quả ni ta ba ni gu tô cũng đòi mà tay nó chỉ có cái gì cái nga tu chi ta bai go moi go an ri ti ti bia dim ber klai on to nan chi sing ge ri ge malang ning ge ko ji nga ko de ngan kem de ge si ma de ta de ge si ge nan ge ren sin ji kem be ge jam na tla mundu mi la ji mbai ko ro bo ro bo i be sa o bi ku ge ni ma na nan sin ber klai on to alan ge ku to ning ti kun do len ji ya din do me he na ji kem bal ku du jo ku jo kal ne ke me he do tu lu ku an do ta ba to kem do gutu adi indbo ni kinge gutu to e baris je na adi quartier bo mia te kem be ku mundu te nu ba de nu ba ko te le ta kan jin ge gutu nu ba nu ku ma ji kem ko bi an te ik pasteur lo na ya josia se ik ji kolum lo na ya ik philip lau lau lo asingar mai rosi dom te philip lo asingar ik madam rayam ta liri ik ji madum ingam ik madam ya jim kulurom malan ni kembe ik jamet la ogir ko jia muaromba ik jamena ta ke mundu ogir ko jia ni nge guto lao lo na ya daniel ini kembe ku balimba di dam ke sar tu malan den don don na te nan bir klayo adim bir klayo ya madam loa singar riko jinai rit ni tava ni kurit guto kembe ke balimba ndo mi yana je ko ke ndi kame to kembar ko dubjo ko kan ke mehe do ta bir klayo ndo nad ningar alio sanjim o naradum rambai jini kembe ke siago ike bir klayo ndo nad ni ke irene lo nai o bai to nad ni ke mono marcel ik madam tai tai yelum adel nyini kembe ku mundu wa to gir ko ji ku bo ngai ge ke siago o ik pasteur malachi ke eglise ete dis kembe ku jamenatla malang si nan si mbir klayon to ik bay to lum matias bay la men gabriel ik ngelio pascal ik abakar maji undanang ike mbai gang no Gilbert ike kaltuma maji undana o gir ko je maji undana malang de gondo na un kom ko ngai kare nan ber kla ya tim ber kla yang gondo ke dinga ma ke ngo kondo umar maji undana ni ba gutok ndo mata na je ko gin ji kame to bai nga tuji go moy ku wan ni dan gal sen tanu ba bar bai ber kla yon to nan ji si nge de malang ke be do go be balum pie gore bo melfi gera sila o si nge ke njamena te ge malang sin dan sin ber klayon to ande dan si ka lan ge ko to ning tik ndo mar ji bai ndo siri na ji ko to do ba de ko to krat lo ko ando ta ba to ndo ni ge ko to te adi kar che far sha na bar nai ko ke vil ni ar di se ma ni moro ni ko gi ngor ke paroas saint cyprien ke ko ke vil te bai far sha re wati no nge le yo ni lai kari kambiya re sege mam tu de kar si go na ji ke do be tu ja tele ka ro ni ke ku jara ta un pa kran ku do ka da we

wala mandege kumoko adi inge pate tege ilunun aja ba re ai beri ai kumta jeri ba iyo mbangi songan ketoti ikut mi gidi metam tete gambir ya sigi ya kade si main gorgo kumbang te nike gir ko jia lau jingau do jinga lau dombor do kula ikum bayram bayda iketuji be jilber atak wang Philip malam de gundon ndon ndon nat na na un kum kongai kare na nan bir glairin bir glairin gonde ke denga ma ke ngo ko de bobu de saji de jimaram do jinga ni ba gutu kundo bandro jin do mata na ji jam bar gutu jo ku jo kan ke me do ta ri kem bi jam rat langa tu ji ta bai go mo i kran te bir glairin do nan ji sin ge ri ke malam ke jam na te be ka kubo Betore ou Baiton, Adnissi Singin, Jigon, Anke, Cameroun, Aki, République Centrafricaine, Tony, Malansin, Adnissin, Ber, Clayonto. Alan, Gaguto, Ningtik, Do Mercredi, Do Soso, et Nanji, Kokin, Jigamito, Baito, Patek, Tokurate, Lokuando, Tava, Tokam, Dogiango, Kongatangam, Kotogat, Ali, Lao Jinga, Dojinga, Kartigashi, Ingor, Lo Onex, Nuba, Nubako, Telta, Katek, Jitoi, Nuba, Ngandang. Girkoja mabudu ngororo o girkoja ngororo gwake ke yabudu o yike general najita bi asumali ke pasteur jimas bi geri o mumdege ke beido be kombi be kura o ngani yani ke guto jimadum tolji malangne na won kum ko ngai karana nan birkla ngonde ke jia ke ngokonde niya de konde yanita mabudu marie claire yanita mabudu marie claire ni baguto kundo metaye na ji kembal ko dubujo ko jokal ko me do ni bay kem labdan ko bo ko kembe ko nyamena tla dinga tu ji tabay go moy ko wanni dan gal sen ta nu ba bar bay ber klayon to na de ni ngar ade chef de canton ko ake gir ka ko ya bodo go be ci si ago go re be do be kombe be kura o na tan ngan ya robla jimadum tolje kembe ki ya wonde ko nan ko kamburun ta ke ki berje jimadum indikambe ku bobo juola sota ali gonako burkina faso ta ke nanzi singere ke sar mundu doba gore kumra o nyamena gani malang nat simber kra yonto loko ando taba to kem ndogote ya nikinge guto jima dum tolje ndobe karche ambata ta di rubia palmar ko no munita si ayi ke hotel olympique te wainge ro yo no kari alen ge guto ningti ndo marjin do sirie na ji ni wai do bar ke to kra ta di kambe ku jamena tla nuba de nuba ko tele ta karaka jito yi nuba nkantang ndang la ib wala amber ke ta tol ta te ne nam te te marisi rajo chado nduma jine ke ka de nuba arsi tog si kinji ke manno kum si te chuki alfreda un pak gir kujala te tog ningai